le ai ni atu ina i te tele, e tala fea ngai ma le au fai o tangata o loo fai mai e no nofo i New Zealand. Na whaalau ilo le Green Party ni fuafua ngai whaatupena ile avese ino au wala savali po crossings ile au wala train i sisifo au kilani e whao ngai le National Land Transport Fund. Pemelisu ita ita ia Close Swarbrick o loo whaamuamua le fuafua ngai le saunga le mu ina ia ina ua toi titi a toal fitifu le whaalavelave ma le whaitau se la ua uta na se manue pa ui lungo le laina. Na ia whaiti o ina fulfulanga tau wale national ilunga awala wa mafaamatala le avese ino awala sopo o se tupe whaafai ngā duenga lea sili atu leo ngā mofela o inga lea te tauna au fie le malienga whaitu ulangi au kilani. O le whaalau ilo ina lea seo nafi sa whaailonga ina e se nufo afi sa aili le napu i se taavale na kolosi ilunga o le ala o nufo afi. Family policy le o le kini Health New Zealand e te elemata abu whaale tono fatu ngā oe mawhai ona puipuia ae o ina tūlanga whengata pe atuai ona tongafiti. Wa malili e umawainga whaapolikiki te tele te tau ia New Zealand ona wawe whaale leia le whaailoa whaamai fatu ngā o tū maung. Family kini Health New Zealand e talia le malienga ae leo se mea fau. O le laasanga e mana umia e tāua se ngā ioinga e maise lava mō te ngāti Pasifika o lo ofea ngai ma se avenga mamafa o le ngāsi ngāsi o le fatungao. O lo una ia e mati ki pūlenga tau saifua malo loina ia tāu lai le vave musuia ina o nuu e silio na lamatia. Pamesa se ngāti suutu o le Pasifika o Filippo Katavaki McGrath o le fuafuanga le leipa e tue fitu unai le tū la fono o le tutusa tutongi o le aliliu pēsuia. Se vaenga le fuafuanga tautupe le Labour Party o le siti e vave leo tutongi ile onusu lima afe tausi mai matangata lango lango ile lua tesi male lima pilione talale tau le faa tautanga wafamele taitae o le Labour ya Chris Hipkins etelele avanoa i fuafuanga i suia ile tutusa tutongi ile au telenga. Fai McGrath o loo iei tangata tau si soifua le Pasifika le fai tau wafi tangata fai ngā ruenga sa le moa na tua ia te tau ina ua whaalea o ngaina le malo ta alusanga mo le tutongi tutusa. Ma le tala fai u na whao ngaina si te mafiti au kilani ono na poto masani ili tau si aina lo na atali i New Zealand ili lo miino la natusi o le muvale kaukaua. I tāu la ili tāu al puipuia e ainga o lātu wanga i whanua ma ngana i tutonu o lātu ainga. E una i ai le autu al vayaso na ngana fiti o la unga ngana e amata le fale mai mana o mio na utau talai e sooma. Fai maine umi Baraki Tokai o la ofea ngai mātua Pasifika male tele olu i tau ili faa mautino aina o lātu whanau i tau tala matau fi mau le lātu ngana i New Zealand. Sa mo telefona o le neyaso manu tereina la utapua inga, inga pulei Maria Makeli Tutu, soifua.

tote te whakalawhala hi atu ki am tōru matau mataka inanga ne whai tō whakanongonongo mai ngai ki atau tōra leo taongo. Ke oe PME ni oe ki aho ua aho ke onu mahina o ke taupata oe awhi moe ua furumaono. Am tōru ka psinga nei ko Jorinda Heka kua hako mai ki tātu atau tōra te whakaloanga. Ka mata mai he mata hola. Hongo fūru ke o kio ki mai he mata hola ua ki mga hapungi pungi pungi. Puka hui o tūlau ki moe atua. Ako riwa tau tōru whilewea pēnei ke he. Leo taongo ha PME ni oe.

Foi tā mga i ne toi ki tō mai. Whaka mga maka bihia e mō kū ia. Koe varu ngu huma fitu ne sen, he tae dura he mongo ia i tona ki i hake o ngā ua. Lau kua wani ngā bia, kai whaka mga maka aini ke ngā hua, ke mou e tupe, mō mou a tā mtoka. Simnai mou e tō mtoka whaka mua, ka ai whai i tupe, koe tahe mene ke tōru aki, tō mou e koe e mtoka ki heke. Mou i hake mou i tō tōru, newe, he o liong, si hau mo eke moru nei, ai ni me e liong. Whano ni e liong. Koe tonga hoa mo ia he tautapu. Mau ngai tonga hoa a whakaniwe. Ai be kwa kehe. Tau poa mena. Tau whangamina bihia, tau whaianga hau. Aila mokamo. Koe, e tau e gresia e modu nei, uka. Ae mungu nei, kamata e mungu nei ke longona he tau tangata. Si tau matakaidanga, tau tōru, poka mōi whakaniwe, a mahani ni ke mou i whaka e kere sia ka nā kai haka. Ai hako ke he haka a tarhauni. Lari ke mou a e mitake, ai moua. Ki sia kāne he whai runga, ka eiri liu e taumena ke taria e taumena ka tūtāre ki ai. Koe mong hauni we, mita ke ai mūnei, kua whaitau se ang. Kā koe whakamua he mong hauni we, haka a kisia. Koe whanau ni ke roto matara he tau tangata. He tau maanga takitaha. Inga sia moe tau ingoa he mga hauni we. Whakatai behe. Tahani koe ka auwhi ka. Whia ingoa he ka auwhi. Koe ka auwhi. Ka apio. Maniota, koe tunga e kerekere eski nina nina ka. Aia, sisi more se. Tā kupu ni ei whakaonga e whakou e tau mena. Tunga e kupu tūsia mai. Koe kau ni hau. Pega, koe kaune hau, koe kaune hau. Hea mōi e tōwhiwhine, tā wāhi tūsia mai, tūsia mai. Aia, ko tō, whai mena nene ngāro, ni kia whai niwe. Pia haka a kisikise ang. Kākotanga niwe, mau niwa. Ai pui mene ne ke rea wanga honi wei hako tara hon. Whano ni ke whakaonganga, he tau tangata ne whakaonga wanga honi wei. Whakaonga whakahanoa he wharu e wanga honi wei. Tunga e whakakua tu nonau be. Tunga be a koi ke hoana hao. E nopo mua. Mai le spunu nā.

Pehetu mungo ye tari. Koe ha koe ne iu tai bloody spoon wao. Kia? Haia. Koe ke e ia. Ke e te e e tara au. Sika whaka... Whaka... Whakakautu e wharu. E tau whanga mga hau bihia. Ke eke mo mga hau. Ke eke mo bloody spoon, bloody fork. Mga hau ke ka tamai e mga mga e tau parari ia ke tamai ke lafi ke ke tau mena tūtaro pene tūtaro mi take kai e ofunoni ko hau te e na ia koe koe atu hau fuau furuara e tau tangata ne o kiniwe silari Moe moua e wanga hau niwe. Moe lari ke omai ke moru nei a furuara he longona. O mo toru si hoku ki matapā. Ka behe ka whananonga toa. Ai? Haura ma meauta. Ia, yeah, haka unha e ni ka ha? Matapā ka ha? Ka iai puka ingoa ka hai te toru bia ka ha? Whaingo e tōtoro ko mātap. Ha tōtoro ia. Ki tēnā kai ke e ia. Hāko sike mga hau e tam. Koe tō whakareo ne kehe kehe. Mauni e manamana atu ki niwe. Si behe tau tāla fia lahi poke hā. Ai whai mana... E tau tangata ni nofu niwe e ne tause. Ke mou e niwe e hamitake. Ko e hane bihi ai. Airoa. Koe taunga. Fia pia lahi tau tangata niwe e ke. Hake kai hatau toru ne... Kamata mai ka hae he kamata anga, poke haa, koe tau kora himu, koe tau mena ke tōtahe mitake. Kai ai roa, koe tau whi muhae niwe. Kai ai whi tupa niwe. Kwa rata ke mou ke tamai ni he whakatu whano, ke whakapua. Ka onono ka hatawa ke tau koroa he rarurangu. Ne pai whakapua hi nei. Ki tēnā kai tō tō makarahimu e tau sapo, tau fish shop. A aira koe tō tō mapunua mena mai whē. Koe tau uka hāia. Koe mene hingoa koe tā ngau. Koa mate se au mai maanga paratane. Ke whi tau tupe he tau mana bihia. Kai tau unga hatau tōru, tau whi, airua ko hinga e re kua. Kua u koe tangata niwe, hako mina tupu hake niwe. Mou i whuka niwe, mou i mitake, mou i whakawhere ake. Mōi tufa tufa. Nā mōmō i ka hae e mōtu hatao ka. Si furukowi. Ko mina furukowi e mōtu hatao wa. Whakamukoi. Tunga e... E tangata tokolaro, ka e umai ka hai fua ono ono. Wa! Kua tāte whare he patu, kua rogokote, kua tau apa, kua whakahio. Aia. Oh! Kua tupu hakite mai he heke fua, ne mimitaki. Oh! Wa ilata ke pia. Koe mitake ni
e tau mena whakaniwe, ka marolo e tau, tau whaane lari ki tau se kemitaki. Kai, kai warupa rupa a koe, siosi si hara, wharua mena, muka muka ke, ke tarahau moe moe tarahauanga. Koe ono ono haku, kua la te duhau wahanei, ke fe tufatuwa aki e daumana nei loa. Tongai moto ta waku niwe, ne tarahau e au, momohe e tau tangata kua lata, ke tau se mitaki. Ka mitaki te tangata, si mitaki fuki tau mene ke moua he koutou.

hena tau tūra tau wana tāra tutu pake la tai me whai tapu ni ma tau mata kainanga. Ka wea wei tūlo ke he tau mata kainanga ne whai tū mau ke whakataka taka mai ha tau tūra tau wana tāra tutu pake he motu ko ni West Bay whoki ni he motu ni ko New Zealand ni whai ta kere maua ia tau tūru ke he tau mga honi tūna ia ko hako mai tu ai fuke do tur ke ha fo a holo tu a ke fitu a ke mahina ha ke topa da ue a fe moi ua furu maono.

0: You're now listening to PMN Newe.
1: PMN Newe ni ne five kana ngono me koi kem kap singa ko fe ni e mena ne ko fana ngono me koi kai ai ko manu ngi mai tati se ma hok ta tau te uru ke he of course yang ai tau nei to ta ma fisi ta waho to ta ma ta ki fuki ki se ro tau ne ma mna ke wat ke mot ko ni we ke fia fia mo ke lisi mo si mo e kai to kai ke ke pe fuki ni handa tau ke mot ne ko ni sirani koi kiskise anga ke te koloa ko fita hea ke mai ke mga hau nei ke whakat whakariari ke lata me kilisi mas kai kisea gia I ta uka ngai ani ke ha mana te wema hata matase ha ko na lahi e keke sampara ko e hong furu ta alani hoko mai ke wahane ko sei turung furu te ta alahi e lapa keke sampara kai keha koi koi mena kai keha koi koi mena ko te fua keke ngai ane ke haa mai hito keke kehe kehe mai kaka ke whanake whakatau mai si tuku tuku ni kai pihia ka koe ke noa de ke haa Griffin ne tau se keke si tau whakatau ka noa mo hae ima tau matakai nang ai whaka aia ko te tonga keke te rung fulu ta ala ke ta mai ni ke kai se usilapa PMN ni wea nene whaifkanongonongo mai e koe ki ai.

ako mai toi ata tolu mata mata kai nang ke tolu afka hiku he nga hua jo wa ni mo koi mata kai nang ko memory ta ka ko mai ke ta to de tolu to ka halanga mata hala wa o ki o ki mai he mata hala no ke manga hapung pongi ka afka we la hiki ham tolu to fona no wa nga kai ki ko fona no no mai nga ya kai ka ha ke ha ta tolu a ta fka halanga he pm ni we ke la ta ia mai manga hapung pongi nei po ke fa hita punei

O ka tu e tole anolonga pia me niwe ke mga hapongipongi na ima tau matakai nanga whakalofa hofi hofi atu ke mtoru. Ko whenia tau mena ne whakanongonongo mai am toru kia ke mga hamne e mua wai atu ke he hata toru atu ka pisinga ne whakanongonongo mai ke tau motu mamau. Whakalofa hofi hofi atu ke am toru ke he mga aho tonu nei. Pia me niwe anei ne whai whakanongonongo tu mau mai a koi kia I.

0: 31PI, Pacific People Together.
1: Hey, mga mga kainanga ko ta halolong wea mai hata tolo atau fa no iki iki kai kai hata tolo ta tola mone kwa ufruma o kwa hanfa ma hiva de dominisi ke ta e mata hola lima a komemorita nene tu talatu ke hata tolo he mompongi pongi nei oia ue kwa pese ya. Our program must carry on. Nei talolongo mai a Hakupu Young People's Fellowship. Aua neke nimo.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga katope. Ko flipo modulalo mo ngongo. Aho pure lulu ko ni fitu katopa wafe wa ono. Hange uglolongo ka to nga iPhone wa ite te fili ko ya nusila wafe wa ono. Oku ngia ya foki nga fata anga nga ya honi. E fafok fa be ko tu watu pe ka watu hanihi. O ka fafofonga me nga hi pati fra politikare. Pe na fra hoko foki ane po pe ma tau tipeiti e ka utaki. Ko fra ma bobo be foki nga hi mo analyzo akina tolu ko e matalafo laukai. Una upehe kuto lalo e fai national. Pea koe maulalo tahaini ko ia italo me wafe wanoa. Oku ki I paheke foki pea moe fai rei paaia. Me he tuunga maulunga na iai o pesete e tolutaha. Koe fai goa Winston Peters o kuiai e manakoa. O ene tuwaki ko ia ke whapaanga e kakai ke whafeitama mo fuatama ho whanfatapu. Ie taimtatau pe foki ko ene whakakaukau ki he palo mesi koe a fai national hange kua osi a ene ki katoa. Ka ie taimtatau pe foki o pehehe whae green ia tenau teke ia ginau tolu ae whenga ko ia ae whae national ke tongi a kautoutai pe popo atfok pe moe green ia tenau whenga ke taofi ae toho kupenga ko ia I kristahi kuo tuku mai he potu ngāo e tāma te afi hawhatokanga ki whonua ki nusilani kotoa tenau tuku ngāo e he ahoni e taimi taha ua ke taha hoata na pehe ko manita ko ia o e whaea ke mea I e kakai o nusilani tenau ke itali pe ae hui tokoni whakawawe wawe lorotonga a e nau tuku ngā ue. Ka okumaho inga ke mea I he kakai katoa pe koe tahaua hoa tā ki he taha tenau whaelonga a ia koe nau tuku ngā ue. Koe uhi koe ngahi totongi mo tu unga ngā ue okunau iai. Ka koe nau wharei ka hoko hawela huu kitua nofo itua pe telefoni ki he taha taha taha. Koe taha ngahi palo mesi whiriwharearea koe ae national ko hono poupou I ke tuku hifo ae tau siwi koe ia o I whakoutua koe bowel cancer. Nā nau pehe, ka whiri ki nau tolu ke nau toe foki ki wharearea o taki ae whonua ke nau tuku hifo ae tau siwi ia ke tau ni manoa I he waafe wahiwa. Nā si tuku hifo pe foki he national ia e tau siwi ki he tau ni maono. Ka nai pehe a taha ia e kaumahaki o kusai pe a hono tuku hifo o e tau siwi. Ka kuikai kono kotoa ia. O kwhi ma o ke toi toka ngāngi ki whahinga koe o tau whanoa mo tau ni manoa. Pea kumahi no mai foki koe kansa e nia o kulahi tahai ae mate I Nusilani. Kua o tuku ange mai e he kautaha musika koe watu ndei pea moe New Zealand Children's Duo, The Car. Hafo I fasi ke whailonga I aki ae katoanga I koia he wikeni ae rea whakafisi. O ku whawhiloa ke hafo I fasi ia ae rea whakafisi I he whanau pea moe ngahi whamiri I hono hiwai mo tau olunga. Ku whenga e whae whapolitikare koe ae reipa ke whatontonu ae tō nou nou paanga e hiwanoa miliona I he tau whapaanga. Na pehe a taha kau whafofonga koe me whai na whehalaki ae nau whikai o taku koe paanga ku seiu tākoa koe whehalaki ae nau whika. E taim tatau foki, o ku whaanga I he whae national ia, ai paanga koe ku wahai I he whae leipa, o pehe koe paanga invest, koe whaanga ai whae national ia, he oku ikai ke keitanaki ai mea koe okunau palo mesi. Pea ka tauhi ki ngahi palo mesi koe okunau whai, tenau tō nou nou wha paanga, pea fusiai pe moe whonua ki lalo. Oku amanaki ke hirifaki ai tuunga ofisa merino konstapulo kakato ki he kauwako e toko ono hiwa. E api polisi ko ia I pori rua. E whakaukoeni I he tuopulelulu o wikeni pea o kwhamaino mai foki e iai pea moe minisa a polisi mo ni heo kautaki I ko ia o konsapolo a Nusilani. Na pehe a taha e kau ofisa a koako kua nao mateu teo ke tauhi a e whonua pea moe merino. Heri au nao whakanofo e vahe vahe atu ki nga tolu ke ngahi aptanga a polisi keheke ke kamata me iai e nao whakaukofatongia. O ku kei fai pea e kumi a kau polisi o potiki ki hawhewhine ku puri talu me sapate pea te eki pefo ke tau siu ki ai hataha kia kakeh ko nau puke ik nga tolu hataha na e ofi ki toko taha koe ni kupuria o tukua ki iki e ngā hia hange koe whaori whatu tāmaki kuo whao ngā iai he kau polisi ia hati miu helikopeta pe moe whangakurihu whangafatapu ke haao aki ai feitu e amanaki te nau mau ai sino o fefine kuo whailo hafefine mei saute okalani koe uhi koe ne whinga koe ia ke kalo mei he tukuhau vahenga. Kua taute ai e whoa māuia, mahina e tahataha pea nofo pōpula pe i api. Ko whiwhine ko mele terapō pea okupehe, nā ne tuku atu e ia ngai whoa matala nei kai to tonu. Ko e whaire be e tahanima e ngai whaire e te au no tolu, nā ne whakahū nei tonu. Nā e likuiteite ai pe e panke e ia ai kautaha ko ia, hiri ano lau ngai, pe mono whato tolo o iwe ngā ue ko eni. Ko ngā tanga pe ngong ko ko mai mai ta tole a ko ni ko fomana to to ipe a ho pule lulu en pe ko ta polo kala ma pie mentonga ka mata ia e tolu e fiafi le le ipe ki ma ai a ho John Polo din ta pasi pe mo maka o tonga lewa ko Filipo Motulalo pe mata ngong mo mea
2: streaming live radio news and entertainment PMN Play is here search PMN Play on your app store.